0: eso hace naski un sale.
1: Oye, de. Yendo ay ne yare na disyo. Enda manga odi.
2: Ku kyolong ejuma mosi sarumnare enka genya o mesa shoso wan enka genya ibuirare antina nai
3: Maya FM
4: Kiasi pakatuko lindu mtata noto K24 tenebo kameme TV temkutuna jene pang TV urake pilota da ili start arake apik on na do decode no ashu digital TV nitumuki ashu mo menu arake settings nijo installation ni channels ashu channel search tipika auto scan ashu auto tuning ni ya nyume rasa search ngurina channels po ken mpake nkiti ngoto urake pingoro channels muji tini tum K24 tenebo kameme amuki save na agia kure bibole na do TV no Mwara gase bukei 24 do linkipi njini pokuna agraendelea na jetu kameme TV. Ok, tumkia 24 tenebo kameme teatwa Pang TV. Enjoy top class TV viewing today.
3: Maya FM.
4: Kegranga maratuti lo mruwa to 40 to 40 ncho yoko ratuti le mruwa. Yolo shage sharia pokuna ratuti le mruwa. Anjere, illustrate to the point. Biashara na agraendelea teatwa ngishu. Eramatare, na ipertesia yi, omasa. Nkishu toso kunini, ndaikito waldoka hii, embe ya maendeleo. Bas, nizumuki yesho yoko ratuoti duwane na kununu, tiatua enkake nyamaya. Ntosho kiyoko na simu safari komo Airtel, lelo kile kule SMS, ole WhatsApp na 0785929283. Ule mkoto yange safari komo Airtel, ormosori na apishena, ormosori yari. Unina audo, nabo na apishena. Araki ormosori na apishena unyari, na audo, are uni, are nabo. Njo yoko ratuoti, lemurua. Kainyona loito duka ya temuruwa poke na bani niti. Tena weekend ngulena tulusoyi. Mbe maendeleo. Mbe dupoto teatu loshola ormasai. Njo yugo ratuti lemuruwa. Kainyona loito duka ya temuruwa poke na bani niti. Waratuti lemuruwa. Pole sana. Kehidu na ila mrede. Bitu mwakio show yugo ratuti. Ano alesa pita jona sabri dia lemao. Njo yugo ratuti lemuruwa. Waratuti lemuruwa.
5: Kwa na ya na wazili kwa ala wenda ila kaya na kula mwongi kwa na mwongi kwa na mwongi kwa na mwongi kwa na mwongi kwa na mwongi kwa na mwongi kwa na mwongi kwa na mwongi kwa na mwongi kwa na mwongi kwa na mwongi kwa na mwongi kwa na mwongi kwa na mwongi kwa na mwongi kwa na mwongi kwa na mwongi kwa na mwongi kwa na mwongi kwa na mwongi kwa na mwongi kwa na mwongi kwa na mwongi kwa na mwongi kwa na mwongi kwa na mwongi kwa na mwongi kwa na mwongi kwa na mwongi kwa na mwongi kwa na mwongi kwa na mwongi kwa na mwongi kwa na mwongi kwa na mwongi kwa na mwongi kwa na mwongi kwa na mwongi kwa na mwongi kwa na mwongi kwa na mwongi kwa na mwongi kwa na mwongi kwa
4: Emurua sopetai. Nashi, natangazo na ajake yata peli yo ngini jina eme nane ndoki ya tepata show leng tangara kalo ratiotile murua ingwe murua na jo ena sopetai tidialo ena rock south. Njo yuko ratiotile murua haishilo le maxi na beki artam omit 45%. Waratiotile murua.
6: Waratiotile murua. Ya ndale bebade beula. It's nagil. Allah may be your wasabo.
4: Network, network, network. Messi de toggle, my lad, you're hanging your way. What at your tea? Lemuru. Hey, yeah. Baba naiso ikuja hapa, ketilu wanaku ushemu dioramati. Ogra ushu reverse call. Njo yu kwa ratuoti lemuru inu. Ana lopol na ngama atidia leke shwek. Njo yu kwa ratuoti lemuru. Waratuoti.
6: Esida ya na lebe ula. Esida yu lem. Nkija na nando ya kasa waka kito atangkarambo. Nini janga ya nasi. Kwa soko nipalor bisil. Ya hamala wala nga soko nigo yu ingarai. Na asida ya na lebe ula. Nanya sako yonke na nalyo ndomi ya nako. Yada ala nako na bunya kiti. Yada ndomi ya nyamali yu. Ira walang nete ya sama na inebo duwa sibiangang na bo ni mwari gulega ya duro na yoko la iroyani sida ya na lele ula ola soko loi bisila nya sakaya nya kara koyoki ola randare ene ya kajia kera dara koya amu jangara yola mi ola ingi sila nya kasinja ando yu niki jogi na ole dobi ya nema ole dobi ya ndago ya esya ya sida nya nda ando yi ya sharo ndo mdina ola ngurma ila wa dawa ila longa rambo ayye ni kana adu kakitawa kaya sokari yo mdo na atake Donc na di majani ni mi la wala minye. Ha ye gile ndo ngorin ni njanga ya na. Tanda la na wasayen. Aje ya ra ra so ni gibisho yo ranga ye sia yo sayen. Ha ye nyo raki. Kida da ma yana ra pai la la ye sia ra. Di ka segra ra manado ye sia. Di na da ra ki as. Wala wa. Ya la yo de be ulisi la gen ro le lo sa. Wala na ra ibu ai dan pai. Ka de na sia de si ya go ma. As da yana le be ula ni be sin si vitali. Ini resmi sibidali na rekere no ngala nga yele lesa na ya sina do yang kai a menye na le dohani jiri ya sina genye da yana le beula mo do nga sutul enye gra da le sinje na sida yana le beula na le jamali le lorumia na da gendrosi ka ye kara na da yo le re siro yo na re ba yana re le murwa je le ba le beula je se u ne se da genta do ngodien ama yana le smara sociale.
4: Rebecca Tebeula Sholing, 65%. Waratioti Lemurua.
7: Waratioti Lemurua, kia kijo shwara na murua ya Karen. Masle ya ngaga na meri ya na mali, ingisi ya rogole ganyo sidai. Ilu ya jagwa bila mwenye melendara, ya ganyo riyara raya ngale nyurobi ole. Isu ya ngaga ya na shamu, na gana na aboge. Mijara na mali vi, sida ya na loka rogol. Dola ya lo ina marona kejuro hii, wana ya roma yudama biashara. Ami ya yusuf oli wera negoi, kana nusana ndo ndo gai, na agijo na yen kiri mosna agi lebera kana ndo kiri ngoling, amu na wale na meri dati, na meri nangi dati faiz, presidente wale na meri na urasa bugin, na meri 70, na meri ni ungu ma mi arba ini, ni wana rani kiri ngoling na yano ni magi nsem, wana wewe na idara sanat, ilebera ngoling, ilebera nangi dira negoi, na meri shilingi ni ambili stini, ilebera ngoling. Yara na malivi de salama na nalo ta ga yele ngoli na nali ko shagan dai amma ba ba na na stando gol aga yele ni salama na go boli yara na mali rogol da yana lo kar rogol mi yara na mali we na gini ngro bala go na dialo na ga wulin amma ar yana mi ga yos boli gira yo ngi ni na na wala dara mare we na gi ndo gira na ga gira ragado amma la wa ha o mi rain 40 na ga yana jang na zati ado ndo ngi na million ma dina la ne yoi yang dalam lagi jalan yang rayang itu kiri, ni rayang kurman. Bayar nanti dalam yang gaya ini rosin. Dari angkau bawakin, na yang kurman naya kira isu. Biar nama livi, daya nama bulan rogol, biar nama lika rogol. Tinggal kau jual golan dia orang pun berapa orang naya dalam besar na, lalu hilu bukan nama kami nama bakal itu tu. Kita yang berapa lagi juga mu, kena mulu hilu para para meli. Anangga sahur nama bakal ni lalu dua tali, na ni mungkin yang besar, ayah juga masa, biar nama livi. Daya namu ruang rogol, mungkin siapa rogol? Orang nak jalan masin ni, ni jalan na saya raguan ni, jadi bukan dikei dalion, bukan ane mera saya raguan ni, kagak dogi na yoga na anda masih day, na ambil dari Joshua, jangan namu ruang karen.
4: Joshua cakaran na show leng tengkar keluar tu tidak berulang show yoga tu tidak sedaya leng. Aisho maksina baiki ntumuni na abisha na 70% tangara kalora tuti lemurua. Ncho yuko la tuti lemurenu, ainyo na leo doga ya temurua poke na bana NIT. Waratuti lemurua.
8: Waratuti lemurua. Ayo, arini lemurua, lemurua la bukida mwe. Sita ya mkofi, menungo kolega. Kira kaa ya mkof. Ini wana kerusu kunyo lari asha. Nero lari na mwole. Osa ayisi vire vire na mkof. Hai sudah yang kopi, sudah nak lama ini leh. Nee suci harap leh. Ini orang barat barat bangun esoket. Nello omesom mau orgel, ini jadi orkilori ni. Lo barat barat ni leh aduan kisu. Sudah iya yang kopi ni, ni gua iya kau lekai. Anama ini leh ni aje krum krum ni lo. Mungkin dia rigo kau pas pas. Ini orang barat barat tu lagi tunggu. Harap bolong gua iya bungkai. Oi boleh lembur indar. Ini dia kan arum barat barat ni arum bungkun ni. Nakal bolu, yoga sekolah kau bahas bahas. Dah yoga kau minum yoga lagi. Ada bagi ni jalan dia dalam murua. Isu murua mayen, nasem tu murua Allah bagi dongai. Dia pun ada bumbu yang dia ramah sian.
4: Allah bagi dongai de transmara. Asholing, nasi dan karagi, uibu. Rejala bologo yoko barabara ni ntuki ya tepata. Mumbe maendeleo na mbe kishuna na Maxinara ntomunile wari 62%. Waratuati lemurua.
9: Waratuati lemurua.
4: Shoma doko ya?
9: Ya mama nempa na radia mruwe soy. Da ya na mruwe ange soy. Ndiya renya mali. Nora anga renya na mayana nige sarangai. Irobi liye. Yoko robi robi redewe nya. Ayye bolu wadage rasa anandama. elelo radua la me dogoya ana murua ngi soi nige njaya ngai ama se amari shara la me na regona nige mayana ngai nda yana ko wangi soi ni yara nyamali yo kira ga esenga nige njaya ngai ama se elelo radua ma endele ni dogoya amba yo ma endele ni dala na hamo dogoya enar bai bara ai radua la bar bara la lo musa uguru ol bisi aluru na ma wabani ga manyeru gen elelo bra radua ba yo nge nyamti aragara radu ane wale radu nyala ari go lang ene no ba yo da lang ri yasin bai ra sa yo ene wale radu nyara ka tola la yo foi radu ara yo go don ba ba ro ba yo ra bra yo ta go la ba ba ni yanga ni gishu o ji go ji la ka uti ije ri wa ka fa la la mo le nengu na nya radu go si le gira amon ni ra da fa la lang yo go gi amon ni ni gishu o le wale la ronga ne je sa na rai ene ma yo lo radu na no la yo le yo yo a jo ga ya ga mo je le se gi amur rara ara yo go don ba ya la yo le se ga da de ngua yang sa de ni na gara ba yo go ba yi e le ro radu na mu yang sa de go ya ni ga yang ga ya ma se e ni mo sa re angure na ro ho mo le amu ya ro hi yo go din ga e le ba ngi ma lo din ga lang e ra re lo na u lu ya do ru ya ra ba yo le ngi ro ngere ma ye ne wo na ro ga ya ri he re yo go su gun o le di ga ga ben ro ngere mi ni yo le na ba e le ne ra ra do hi ga yo ke me lo di ro ra ra de ben Nige le nyangara ngala ngaji sugu. Ara ga daga sugula je na ndaro ngonye, nige ngel radu ala ngati. Le yore radu ni hidi na gaju, ra nyama le ra rayo gre mi yosoi. Ke nyama lo lente na gaju gre mi yosoi, ana rari nyege gra ga uru ngolo ngwa gi adala, ra nyege lo rua doru lo ringa. Nige ndaga nga yama si. Ele nyang o yong kore radu mi nyama, radu rangara je na enkare. Nige ndaga nga yama si. Ele ore ra sugu ni hidi, ke gra ra se nyaro ni. Ru liyo bore sugu, ru no liyo bone diwon ki wei. Amol ojamba lolo bai na raye hidi ere dala lolo ne boli ganga ra su ne igra ga de gari bolla amra yo gre foi amra hama na muru ga ne foi na su gu sa bo le na re hera ba ser gani ne rin kere ku moi ne da ganga ya ma he da na muru ga ne foi ni ara nya mani na ma ra ga na lo do goya ne na sia ye su na ra nya ma le ra yo o ne ma ga je ma e ne ro juro ja de ni ndo ya la ga je de yo ne ga ra ga ya ma he Eria na Maria na mulu ang soi igra ga ende le sidai ene le ro rado nye uti medo ya ene angara iru rara ge nye do ngurma no sia ge beya ga mere ga ngurma na miria ga mbazi ni an si tini ga ga ya mase ya miria ru sele ni an tini ya miria le ni 40 ya miria ga sin jambo ni an si na mene ni 30 ni ge sa ba ga ga i ga bo e so ga i ga ra ge ni bi le ala mire ra ge ngila na ba ge ni an 50 e di ma ga nye nye Nige sara ngai, mogira ba ba ni nyamu na guna ma jinga hen, ara ba la la lo lo ni. Oyo ngwa hen ye, ha ga mi na mama ba ni ngwa hen, an fini, na mi ni ni mera mi. Ore ra ngwa hen ara uni, na mi na mama ara uni sala si. Ni ngara ya ngai ma hi. Ele ale ro radio ma ende na do ya. Ore radio romon, na mi ni romon ni ya. Ni ngara ya ngai ma hi. Na na ro hira ro ga ga nyo. Amuru na ne ya mi fini, oyo ngwa ni na ne la bo ga nyo. Nige sara ba ngai ra bo gi. Na ro ko mo si ne krungu, ki gra ga nyamu. Runda rage ne hidin riri gumo na brende ne lor siru ne agari bu yare ne ke saba ganga ira bo ke ya namu ya ngoi ne ya raru gole nya mali e ne wale rau tin ya ke sinar ga e ne ra ya ke musia ke ganada ko ya radio lu sia ga ma ya halar kala kama sia mini ya ine era ma ra ba mieran ya na re wala wale mieran era ni ya siga ne ne sabu hin ne jarra ne ke saba ganga ai ne ya ke ra raru ngure ka na da nyo ndo mono na ni mini ya ine na bo ne mi ya ganga si ne ya ine Nego nego mari ranija nige saranga yole elewa le rado yo mari kishi kana baba elego da nyu tinya sae ina baba le lo era la la lo ndoni nya mura da ngujira na bo era ngujira ne nya msinyo ke era ngujira ngabila nyuni na ni ya msinya msi era ngile na do go ganyo na ni ya ngujira sala si nego mari ranija eli ro gwa nyu tuni nige sabaga ngai da bo aya na ma jaila ba sinya do ho no ora ba jengi nya ra ai shankare aga ni na ni ya msi Nemi yengi miti na rade meji ni maro nini ngaya ngaya mahi ikira ge yoga endelea ere ro yoga ngai ere ge nyama rade ra mago bange soi sankara ge mar na gaji aga ge nda nyama da yo ni na sugu ame ni ndi sugu longere gigi geni ai ni ndo zindabu ere ge rade yoga hamba lala gai ni gi diwa ni ge herraba na re herraba ba sir gaji ere ge ngaji digo soi ro gonni ere ni ge nyama ra ame ro de gore na ra ndau manga ra ra pam ni ge boiru ni gire rara ra bolo gutu o mi dizo na lo re ngal jamba lenye ma jamba lo re na rara dia ma sugu ma ye di olin ka ye di dogra ga yo gla ri bolla ta mura yo na go li yo uti ta na go ba ne soi ta nkara ga ma sugu e na ga du e na ni ge sere ngai Injara yo kan kayang am he. Nana le rogya ge ni yo. Tro ni ngare ge gra ba no ole gro ken. E gra ngur wolo ri gala sene rai. Ne gra ba agi yo gala ra gra. Yo gra gra ari ko nyene ni ro yo. Mora gi yo ara gra lo gwa ara gi yo na ga du. Mo ge nyama ra do gre so. Ra ba ge do le so ire nde. Na ye rindu ga ma na bo. Ni mi yo lo nyara la ngaja ha ma nyan. E ni la de so. Na ai nga sa u ga ilo na ra do yo golo. Ai la ma na i ma ga wo ni mu no yo. Ida yo ganya le so ira la ni mo do ni ire so. Mungkin jangan ayang kaya masih, jauh lagi nak lari golang. Elang murah rado yoran ada muiyo golang. Mungkin nyaman sih muiyo soi golang. Mungkin jangan ayang kaya masih. Kalau dia rajin lain yang mungkin orang, saya di mana nampak na, dia muiyo soi.
4: Mama nampar na temuru soi tasholing. Tenggara kalau rajut tili murua, hiru rajut di sida yoling. Aisho maksina bagi 78%.
10: Isaya 41:10. Basi usiogope. Mimi nipo pamoja nawe. Usifadhaike. Mimi ni Mungu wako. Nitakuimarisha na kukusaidia. Nitakulinda kwa mkono wangu wa ushindi.
11: Kupata Isaya 41 verses 10 kama Skiza Tune yako, piga *860*380#.

0: Mayen FM engkaji nerewadwa engkaji nikuorwe lio
1: kiti olo ingange nikitabagitia emurwe kimuka
0: olono ngota
1: ona baridi
0: medungi
1: meto
0: oruposi muru
1: eora kule
0: rotian
1: kisiriri
0: esikirara
1: nikiti isi naira sirasa
0: maji moto
1: tenebo okatakala
0: ndiri nga ujadwe ngirisheni no namba nabo Mayen FM itnabo opo inti nabishena ewangan olosho.

0: Hey, yani keji Daniel Sanningo Ole Pakuo the late. Hmm? Yola banyo Ole Pakuo na ningira ajo egere report iltung'anak tine wueji tamayana gilu suzor gelai. La de yang age. Eh? Ni ule mtu ukimfanyia kitu. Wale benda asendoki. Utatajwa kwa wimbo yake. Na gelo ni Robiro singolio na gejo tamayana. Keji nani nyole vakuro singolo sida yole ngojiro nage Ashenkai Nadola ajole gani ora tikita oile Ninja nago ngorpo isa romonari Entepa niyo la jore po isa romonari Rokoro na kafunga Kage in the meantime mula ini muni Ka murwe giri nage yeke jena murwa Na ngay loli graia yuwake nage Entepa na mayana Mdoli ajashu muyoge saba by the way Tunakafunga Masai meyoyoma Masai mesonga Ndiyo la jogu mba na wiradugweo lengyo naga ajora ba was it on Friday ama ni on Saturday Neraba Memorial Service Olta sarawa nage la ninye dei wala nguro niya ba lolo sholo oru Masai Norbungei siyaba le Naroko North the late William Rongorua Olenti Mama Neraba ilusirua nage tenkangenye pale county ya Naroko Nikito duwala rikuwa kabagumo kwa lengo wara baiji niweji, including nage governor ili account ya Kajiado. La ninyo nage nolong egiraya ajo ana nage olairoroni. Ashu spokesperson lolo show nage Lord Masai ya show Ma Nation. Iti olairiku kumo kwa lengo, iti kina Ole Sankok, iti kina Senator Ledama, Iti kina former governor tonight. Lariku kumo koleng. Wata baidi hapa inolongi niweji. Na uliona inikunari. Nedisi hapa cabinet. Prime cabinet minister. Yuloti nage ana David Musalia Mudavadi. Me David Musalia Mudavadi. Iti nage sini nye olayoni nage ashu orkijanai. Lolo Uwasa, Edward Oluwasa. Sikumbuki alikuwa anaitwa nani? Geji, malta na geji aba Fred, something kama hiyo. Imwa nage Oloshole Tanzania. Erila alikuwa kabagu moko lengo rabaurua nage iniweji. Tengaraki nage ilusiruwa ba lolo itodukwe ya county Narok. Ito pake dolor governor ile county Narok. Sidhani kama alikuwa pale. Sidhani. Atuku muona pale. Or governor ile county Kajiado ni nyana abage kirudwa edi si aba mbunge ya Narok North mbunge ile Narok West edi mbunge ile Narok East or kulega gari ko kumo koleng ora baje na aba ilo sirwa enkolong ya Juma Mosi edi si orais nage Dr. William Samoei Ruto eshoma nage idealo orkale Bomet Kericho huko alo nage ndogi na G-Development Tour. Eti hidu rava ormania nage lengkare idealo Nyanza. Especially nage counties. Oljaluo. Na egira du rava imagio lengko naba nage broad-based. Egira nage ajo lazima. Kaya kumbunga nage nchama AUDA. Tinebo nchama AODM. Aira inage serkali nagira alo du 2027. Hili sininja nage ilewa lelinta mwana inchi muliona jana Nairobi mambo vile ilikuwa. Erupuko kengole Nairobi, erupuko kengole lunganak le Nairobi. Yola ajo by the way kore Nairobi na ore lairikok nage lelinta mwana inchi. Tininteru nye Edwin Watenya Sifuna na ninye osenetai sahi le county ya Nairobi as we speak. Niyo la ajo, era imbo ushi yake nae magi Sifuna, ajo meatai olungani onoro kura na bane ya nanoraba Sifuna 2022. Kejo ushi mbako Rais William Ruto, ituetu ingura ina bane ya nanoro nanu te county ya Nairobi. Meaning, yani ore kura nanoro William Ruto te Nairobi, ona anoro Sifuna, na Sifuna lono rongura yukumoku te county ya Nairobi, aishinda mbako Rais. Ndongi nani ngindrodo lajo erapa enyorapa ilunganaki la Nairobi nage Sifuna tengelare narulusoye 2022 Ore si rugi olega ariko ni nage odio lenge civil linda mwananji na babu owino niyola ajorga olbungei le Mpakasi East nerisi enkesha olorika le governor 2027 edisi rugi oseneta ile kaundi Siaya niyola ajata ye amekuwa hii Nairobi bwedhare nage former prime minister show the late Raila Amolo Odinga tesia sanage so endogi nani ngindodo la jo mambo egira mba aitobirali mambo inaendelea kuchemuka ndodo asinyaga siasa kaunti kajado wajo imeamuka mbana age na bodo dogo la ningoni nigira naga bodo ga yol naga jore na sa neno isa nage olara matake etiki sai pilika zapa na pale egira nage sai ya kwetu tonga ulele Ketu lasho kikuna ja mashughuli sai ni mengi nage tonga uleli nesulage nage rolosho lor masa ya mu iti nera matare bwana baki na sai no nangine jina etu iyo ni rodolir kuo iyo ni kaja iyo nene nkire nduo na roishe iyo nebo ya yao nene nkire nduo na roishe iyo nebo yu ngurata nage rabawa mambo ni mengi sana sai nage tonga uleli neri sai yoro ngalo grajo nkire nduo na roishe mbana age na avuto dugwa na nasai town kaulele ni sulage na age tolosho lar masa yol na gajo ore ni tolosho lar masai na ilara matak bagi ne duol ngana lo homero injereni ho na oroshi injereni kumo koleng na kesi oshi ngolong na age a weekend saturdays oshi evigin injereni kumo koleng tolosho lar masai kagore na age ani jalaini ngani keje na murwa niti kanga lol grai wagina gente bana mayana mdol na gajo daga ni orato muno do ni jagaron ki arana gere ngire sheni kigira na gari ya mari pole pole rada majibu dare na do emeregesh sk olengi songo ya do ngire sheni ter do sai sieta ndama meraba gina enarisha ra daga ni doi orato mun o do ni chenage o rotoshu si esi mutine tayi wagina gere masa o boare nte bana mayana ki ni ligi sie yo gajo keja mambo iko aje tena murwa niti kemuto namna gani mayan fm hello
1: Mayana
0: femalo. Mayana nina.
1: Lentongoy.
0: Woi.
1: Subo leng. Yosharo shugunya da karen.
0: Karibu.
1: Ramado ngaulile ma.
0: Ya ngaulile.
1: Oh, ai ade eso warin irina here he nyongo leng. Tabu yara mare na lengwar masira nga ngiti.
0: Oh.
1: Ewa gena yewa gena ngara inte ndaro gulime etyo na adole ramare. Odonga nyang. Pailas na.
0: Asholing Joshua from Karen. Mayan, hello.
2: Pasingala baba.
0: Wee.
2: Yes, yesu.
0: Amen.
2: Begi de deula.
0: Karibu oleng begi.
2: Long time.
0: Kim niso yu oleng?
2: Ay, niso yu adi. Adi yu tasu bualan ya sakai dola jola neng. Kala nara de besubu. Ache ya gaya baya long olanya sakai. Asho montu. Ala ya wongo biya. Adira la kada gide be ula ma mge tiage.
0: Aye, uli graduate.
2: Re graduate.
0: Pongezi, congratulations.
2: Yani anashinja busi. Na mshele. La ya na dengene sa dusia. Anakunga musuri.
0: Congratulations la ye beki ndoga be ula.
2: Ndoga be ula na re nyamali. Esri ya niage. Tabo wala milari na la galambo.
0: Ata si tuko salama? Kinjenga ya nashe? Kigiraga endelea vizuri. Na asiba ya nalo? Neko talelo, tipu karmasa endeba?
2: Eto mangali ya nabawdare sumu. Orgusela ya nabawdare orgusela mali nare ulo soko jiru nila jo ike aye nyana gwa ambola kutai. Ula lalolo ngara. Angka mwede gulu manga uzuru sepe ula ambaga dambi ulo wa.
0: Congratulations. Asholing. Ningira jere jo beki eme graduate. Nigira na gajo beki groga beula congratulations. Nigira na gajo gela ni ngoni mila mari ka kore na ge yanija to dam na gajo rumengreshion e K24 TV. yaro nage orige le pang anilo nage TV noti niweji nilo nage menu arashu settings nila gelo installation ashu channel search nigelo auto scan ashu auto tuning njo nage ngithirisha rama homo alai riskanti niweji waragebe wede pa nage ako nage ore siyana ongirishe nini anirumti niweji nage risi ninye K24 TV nagra naga ajugelo iningo ni mila mari kishugunye terishara anemi ato
3: Lisa, Teatro Mayan FM.

0: Y Mary Simmel, Taylor Sinculio, lo grira bagillo, la ganó Udo, la honorbe ye, bayaro isa na bente iba, que grira marite neboti atu ankao lele emayan, o la nini ngoni kagira rui, aitu amon agri kilikuan kakwa lelo, le gira apeka tuara matare, que grira mari. Mayan FM, hello?
1: Hello?
0: Yeo?
1: Hello?
0: Hey, babi?
1: Babala
0: babala. Karibu olen babala noi? Si de na leng meria nya mali.
1: Wala ja si ru gino ranga masana ni nyanga ya mahi. Ni ndo gira ar me de basana ni dala ru ni mahi.
0: Ke si babi.
1: Ya u wona ja. Da wala la ma si ne wala no muro ni ne.
0: E sosionie.
1: Ana sa ru ndo ni bo gina de sengi ya ile noi. Aha. Ana bo gina le ndo ba. Mama jari ni mama ngia. Mama Helen. Wa sa bi go bogen.
0: Mayan, hello? Mayan FM, hello? Hello? Mayan, hello? Yeu? Iba, vi mama charity.
2: Mama charity, ala namuru na kabala. Kino rendi pasiden njanga yana se.
0: Siba.
2: Tabala na domara yewe gula rama ramani ngira jo ko sawa.
0: Ni ko fiti.
2: Ngasa yewe ngira ni kibarare ne. Tuba yale baba chari ti kibaira. Tene bona do baba la noi. Anga wala marre bo ken. Ana la rambo na roiro. Mama rambire soire ne ba mama mbuyo.
0: Ni jo gya boge mama chari ti.
2: Prese de gumpa re ne bo.
0: Majene FM halo.
3: Silo.
0: Yeu.
3: Mamu.
0: Poa sana.
3: Ni Ann kutoka Meru.
0: Karibu Ann.
3: Eso senye olo.
0: Eso senye.
3: Nina wale rubiru waenda lungara. Daburani. Nini lang. Nga wale murina roi uru. Na washabiki wote.
0: Ashuling. Kila joka sidi roshide na kwa ni tumna fasi na rukutia kedu rukutia kedu amu laiga ni ukuni ya gara langa mwenye simu iso imagine teni la iro agedu aerisha rolling airo mwani rukumok ora lunga niliki graso jone meru mna fasi na agiro dulu ajola bide simu na gada na bagadu mwani la nito mwani dolo lunga na muji basi ni ringti ni weji na yako tafadhali tena yako du inoro na fasi tada musini nje leke sojeta peru mwaki ariji na yako tala nito mwana agiro kuti adolto kiliku na geror kiliku dorobu dorkas ate kilonito egre roman orpa yalenye erilo dariak enkangole solio pokin etin anaramat onkana sherenyanak erigiro airin adolta Lawrence Ingua Magadi egre roman ileba pokile Magadi neye waki eramatari sidai wore naror kiliku le WhatsApp adolto kilikuai ejoito super oling silu good evening ningeleshi Ezekiel Mayan egira na yiwaki jioni njema ngeleshi kwa jumla tenibo senye mkinyei family etelulungara edyo yiwakin karibuni maike mari teatua nkau lile basi yola ningwani ngwarlaiga nimiet abe ye bayasa nabo ekashugunye terishera nake nagira rui alorui kilikwanda lelo legeme na kinote narada musi kagira galiki injere eka alorurui ae maginye mba na ipirtara marari sidai mba na ipirta siruki enkire mori sidai abe ye irumogi rui aipadana alomba na ipita enkiri muri
4: Mayan FM ipnabo 1.9 abishana ewanga

0: Eh, kigiridi ya marite nebo online ningoni rekuna san entiba. Toshiroi esimu online ningoni tere world kilikuwa iti jenga enki gwena. Mareye peye ewari junior o primary ashube ye endele age a boita. Idolta. Mayan, hello?
1: Mayan, hello? Hello, Mayan.
0: Ninyena?
1: Paguai.
0: Yeu.
1: Tuo online.
0: Ipo online paguo.
1: Abali dena ongolo ni umoku.
0: Sida ina leng metie nyamali. Eh. Eh. Pole. Mayan, hello?
2: Sinua.
0: Yeu.
2: Oba dena ngaidi.
0: Ipo leng.
2: Le ore do ima aroni jamu, aroni mwara amu dandala.
0: Ehe.
2: Na, se daba nintar maasai.
0: Hei.
2: Na isha waga samanyaru ndire nobu.
0: Ho.
2: Ore zini nena nasuguluni, na abu idane nena bo.
0: Ehe.
2: Na age yune ori ya medi waga na ndomo nagare na ajo ndire nobu amu menungo na.
0: Ehe.
2: Ela ko nagara ba.
0: Ha.
2: Ore zini nina suguru na ga ori.
0: Ehe.
2: Meje di di gwa de binya zende.
0: Ha.
2: Meje di de mariende.
0: Ehe.
2: Ama na mga ga binya mali munira nana. Ha. Na ga de mari le nana.
0: Ehe.
2: Na ga nyo na ma na ga so. Ha. Nga dema ina nugo dema ifa amada na wali.
0: Iye.
2: Nimbo dema adu da ona. Wele kituwa alichala hii. Ule ibiri la mafuta mwenye wali.
0: Sawa, sawa ashe.
2: Aya.
0: Aya. Ule ibiri la mafuta le oil mwenyewe. Mayan, hello?
3: Hello, Mayan.
0: Nyana?
3: Bari ndiba.
0: Sida ina ling? Iye. Hello?
4: Hello, Mayan.
0: Ninyana?
4: Hello?
0: Yeu?
4: Mambo?
0: Poa sana.
4: Dadi de mika?
0: Eee.
4: Dadi ya kwa mdaji, olobiki dongo inarobi.
0: Haribu leng Eliza.
4: Madiro ni ngagara inako?
0: Ajine?
4: Keji olobiki dongo inarobi.
0: Kainyo abe eru gini, siyake nanyo rengkai.
4: Baje na iru ara erorogi giyo.
0: Ore di vile ni roshuo?
4: Ii.
0: Meria na ba na ina?
4: Oo, oh, si tuko poa.
0: Eh, ehe.
4: Eh, ro ya na disai. Hello.
0: Hello.
4: Hello.
0: Yeu?
4: Toa.
0: Ipo lenge, kijingai? Sawa sawa sema asholeng ente iba seda iru raibe iru mogi ya rayo sukul nchwa mamesimu
4: hello
0: hello
4: adisi meroni
0: me iru ningwe nkigwena
4: ya
0: iru ningwe nkigwena
4: edu zadi
0: aye sawa sawa Mayan FM hello Hello, Mayan.
2: Hello.
0: Kiyo.
2: Mambo.
0: Poa sana.
2: Baba Sela lelo elifai.
0: Karibu Baba Sela.
2: Mwala mra maeredi wanyo ama mwe.
0: Tabala, sigira nga saduro leni ningo ni Baba Sela. Pishugunye. Hello. Kiyo.
5: Mambo.
0: Poa sana.
5: Ama kwenye gana kita jileni.
0: Eee.
5: Ure vada ame guruna naro ninyi nkijiana.
0: Mhm.
5: Hello.
0: Kani ngiropi?
5: Ure vada ame guruna.
0: Ho.
5: Kena siya e junior e school.
0: Ehe. Pole, karibu ade.
6: Nani za mama sema rangara gwaji.
0: Ehe.
6: Haro ni mwengi gwana.
0: Ehe.
6: Nagajina nano.
0: Ehe.
6: Kisha abemi bele genyi.
0: Ho.
6: Amare na ore za mara ngere jini ya.
0: Ehe.
6: Kanya sawa ndari naa. Kisha magara unebri mwari yone jini ya naa gawarage.
0: Ho.
6: Amwe iki arara yore sumul.
0: Ehe.
6: Kaya gini na alu nana lemelo.
0: Ehe.
7: Kidareza darishare meolo shiroro tiatu anka ulele Melamari amogi shugunye darishare ne miadom
8: Mwaye nifem Ewangan olo show Ewangan olo show
9: Eda agarumo UTV channel ino ninyor e K24 TV eimo oregie lepang. Iriskana television ino rara nisuj kulo regie. Tabolo decoder aragi digital TV no, shomo settings e menu. Tegelu installation aragi isearch channel niyo, tegelu auto scan aragi auto tuning. Tareshu mediba scanning peao channels na keagu keri K24 TV esiana e channels inonok. Teniyo niyo lo ngumuk, inininyo Mayen FM. Ewangan Olo Show. Enjoy top class TV viewing today.
10: Emanira yoga ela denkai amosabuga ndora denye tiatu nkishu yang
11: na wali yesu nejo kya nejo miura ishu wale abaiki tata ntunga maki inturiyo aibu
10: tiatu wa mayana tene enga murure ile nyurada oishu yoko siligishu
12: sila wala grala maasa ene medu ya ikaranga ya ena ishu
10: ewa ni mwati yadu wa marita
13: enko robin lankai
11: ewele wagiri lesho sivinoshi na inyani
10: ewele

0: kabisa sonani ningoni ke jinani nye anake Taylor Sinkulio Lydia Nasirian o Sinkuli rabaye yolda igani tomon obishana longorbe ye ebaya sawan basa nige greedy maritene boti adwan kaulele emaye ne risharor mari odupa kangai roshi o mon tor mari linyi korbayan kento mononi mayan hello
1: hello kino
0: yeo
1: Tuba.
0: Iba bi.
1: Moro di baba na romporo ya.
0: Karibu ole mama di babe.
1: Ela ini sara dore ni.
0: Karibu bi ni gire nyana yi gili kwanu.
1: Agra na ngoro mbiyo na ga gire ayo moro mbiyo adi ara urga no ga ndo mama ni.
0: Eh.
1: Na gu kisi.
0: Eh, ne ru sidi na aji ni nyedu imi no mereno shini yi gili kwanu ni.
1: Eh, ai baba ni gili ai ga gili kwanu mbu ara ga gendi la ga ga yani. Na aji ni muro na mi.
0: Eh.
1: Nara debra moro mbiyo aji dadu.
0: Aya, karibu na duori jinge nkigwena.
1: Ade gona na mwere ngomo no?
0: Eh.
1: Na, mwere na ba siri aya ro nga le mo.
0: Ehe.
1: Amari dinga la ro mo duwa nda ni kanya gi ni mira la ro.
0: Ho.
1: Ka de njuwa go nai.
0: Ehe.
1: Na wura ni ni daru an mare je le na ga be la gi la ngomo no?
0: Ho.
1: Kanya ba ndi ba ga je de sile mare.
0: Ehe.
1: Ore na ga ire gira gi ni.
0: Ho.
1: Rani wara na rore ila kai rongi bi ala mar gara hasbe ni na moro do ba.
0: Ehe.
1: Ana la me gura ba re ndro ni no na na wara na ra mo yo ni ra kai ra na mo ga ye wo mon na mo de na mo ya de den di lo ko ma ga ni ba re. Ni ji la ge yo me wo ngai.
0: Ho.
1: Ka ga re ni ra ra ri sinja ka ni sa.
0: Eh.
1: Na go ga ba de ni ra ga mo no bla ala de ro na ka ya na ra ga ye ni ra.
0: Eh.
1: Na ga ji ro na ndo mo no na do ngo mo ga ye. Ija ri si ma re ye ri na la wa ngani ga ni.
0: Eh.
1: Nagiria maya la omo nga mono gani
0: ah sure
1: na ngi gara nge le teni nge le la haja ngi rombu yo adi ga adi
0: aya
1: e na ngi rombu yo le na ma gara gani
0: aya shi mayan hello hello yeah
2: baba
0: e papi
2: aro ni mare sana
0: eh
2: sam ma se na ra ta pala ga
0: eh eh
2: Ne,
0: daro sana
2: yaba
0: len
2: kejo ba. How? Aga bari na ene ti, la sari amujaro, la sahu. Amna ra na ra le mama no jo bodo
0: kere
2: ene amujaro ti da bobi.
0: Eh. Dale na ra len ka isa ko na ene mama amu era,
2: no
0: gra da ra len ka ba ni. Eh. Yo
2: pero na
0: yo ko ma na kai na isa de o mo pa. Eh.
2: Eh,
0: na no ma so sare,
2: ela
0: ka la. Ah, sho le mama kiro nuwa.
2: Eh.
0: Aiye.